jox ko jawrin gumba gay mang koy nuyu lu bare bare nena la tay bi la fu ngeen fete rek yena ngi ci biram yow van driver bi le len dimbalé nit ñi ngeen di rombu nak ci yoon bi le go le nga gis kuñ toyal mu metti lol nga rombu ko fa mu nekké naxar xamoo day ñibi xamoo da fay liggéey mu metti lol ñu bayyi ci xel ci façon yi su amé su tawé comme ni nga xamné ndox mi bari na ci yoon bi yow mi nga xamné yalla joxna la loy dawal dugg ci biir acc say wèr bayil sa xel ci ñi nga xamné yaang leen di rombu ci yoon bi bo leen mënta yobale it bu leen toyal façon yi nak su xewé mom xamna né xana taxi driver yi auto van driver yi ñu ñu ci tane sax waye privé di pour yu may la leave problème la dé yaangi toy ngay tilimal suma moto bi way lu mëna xew bi sa ngay jot day jeex dañ ci baye xel dom adama ken dum mak mom nañ di baye xel ci dom adama naka lañ wara jappalante naka lañ wara dimbalante daf ci am lo solo lol way yo dal yaangi ci sa moto acc say wer tentu ko mu dag lol yo ko gisul dula gis yo dal yaay gis way ken dula gis xeratal aman na ki ngay rombu nonu sa pax mi mo koy defal wala dina son lol ci yow te li gëna graw li go le nga gis ko xamne day pan am ko ko rombu mu ne ko kay pousma te rombon nako ci yoon bi di taal di dem xelatut yobale ko ay su tolof tolof ñu wër rek mu bëgg ko dimbalé légui ki nga romb ci yoon bi muy dem xam nga né ki ci yoon la né wala mu taxaw sax di xaar moto bu ko yobbu ñakut pass waye moto amul yaang ko romb yow kenn rek ci biir soko yobbo dem soko yobbu dem té nga defal yalla rek yobalé ko lang ci jëlé lo xamné amana yow sax do ko xam té dina la jëriñ lool

mu ngi non ku doon lu bax dal da ngay bax ndax mom nga doon non ay ku doon bonit bon rek ngay def ay olof mom day jël bu bax bi rek wax ko bele mu fatte ko ay ku doon lu bax bax ku doon bonit bon kon yow mi may deglu alal bu mu la taxa ñaaw mukk ni lay nit ñi soxla ci bi nga amé bëss ngey jotit yow it non nga leen di soxla te ki nga dëkkade ko bayyi xel bu ko fi faté.

ñaaral yalla yalla yoyu ngay dégg dina la dimbalé ci lu bare bare bare amna lu warona ñew metti lool day oyof ci yow amna lu warona ñew ñaaw lool day oyof ci yow ci yalna yalna yoyu nga xamné aka tuti wala aka yomb ci wax ko waye aka yaatu ci bu dalé

ba tay rek non lañu koy nuyo mom Mode Gueye fofu ci Mamouda mang koy nuyu lu bare bare Roxy Ndiaye mang koy nuyu momit ci Mamouda ak wa Mamouda yeb nak nuyu na len

0: abatay nuyu ko suñu ay adjaratu ndey parne mang koy nuyu lu béré béré fofu ci bijilo ay boy jëlal ñaan yel na yalla nanguko te boole ñuko ñun ñep nak
1: jappale xalé yi jappale na mag ñey yene ama soñi ñe pana samba ñay
0: ku bax dal nañ koy waxal lu bax
1: do faan yele ba do faan
0: ay boy ya bax

mangi gis sa miss call barki dembu ci suba lañ gëjam ku ren ñun motax may tiaj profito dekk bi legi ku ren moy lolu de way sante rek door len wa bëss ngey ñew ci bëss yi dina baax inshallah comme niko his excellency president Adama Barrow waxe octobre bi aksi na danaka gëm na né gaay nga gor gor lu fexé ba réew mi yépp ku ren bi doy

koy jox képp koo xam ne rek aaw nga ci sa biiri kër, aaw buuru këram. Aji Diogob, maa ngi lay nuyu lu bëree bëri, jox naa la ko.

0: Boy Jackson Bourou Guinée man from T Town for ñu job day at night nah ñu mëna dem town bangi dang waye money moma yem. Hey West Coast Radio 92.1 yeen lañuy deglu every Thursday yeneen ngi def lu dof
1: maka boyo mangi deglu West Coast Luga dagge ko tuba cause yeen lañuy bégué 92.1 Luga dagge ko tuba Joswang yeen fi ndomba wan suñu émission taxalé firi sa mind so yeen ko tal wa ñokay sor du mëna en fi ndax bay mujjé doni so aka Debbo Poula Fatima Diek copati signal jekko dalem balé luko dagge kato mbok ko yeneen len yobbu walé yow maka boyo la ha ay deglu West Coast 92.1 fils bit keer gi suñu émission takale firi sa mind so sak alhamis bu jot lu ko dege Touba 3 ñi ci dalal ay ndanaane ndanaana
2: bu ko fekk kon da nga tedd na nga jog ubul ma say nopp ta xerlu te nga deklo jappan ma West Coast Radio ñun mom lañuy

0: acha mo ngi nonu neena la moytul togn xol bi feex la bëgga no stress bul ko merlo te bul mer bul ko yaaxal besam
1: budul won ak ñaanu yaay kon xawma fumay mujjé
2: fumay mujjé fumay mujjé blé xawma fumay mujjé
1: budul won ak xol bu nice yef ci ba fumay mujjé
2: suma xol bu nice bi moma ci gënné
1: daf ma yag yéene lu bon te xamul fumay mujjé
2: mu ray ma sul ma tay waati nonu nu ko bëggé
1: daf ma yag tek bot ba melni kumay mujjé dafa lu dem taw tam mu ci man dara
2: nga dé

a cabuy nonu kan moy numéro 10 wala number 10 kan la ci gaay ay gaay nge xëccone fu ñu fa dugg ñi nge bëgg ñu joxaat leen ñi nge bëgg jël nu muy démé nak yow mi may déglu sa voice xam nga ko lan moy sa baat xam nga ko fexel am ko

0: acca mo ngi nonu fexel ba kelefe diine yi dila ñaanal sa yo jito ci lu mëna doon
1: jafé jafé amna fune
0: deug la
1: waye yalla
0: sa jambar fokk.

acca mu ngi nonu baye guñ ko ba legi mom papa chon lay wuyo ñu dem doxal acca permendi mang lay nuy lu bare bare tay manki nga ma way nuy na la permendi nil ma teres adana ngi non aduna mu ngi ni wala mu ngi non demal ma ngi ñew la waxon na la ko onkul mam mbok.

0: dul len ñanga kër ngor nañ len deglu nañi fagge buntu kër ga ngeen deglu ngor mana nelaw kon nak ginaaw ngor mana nelaw yab xaj bu sedde sof ndem dañ koy lek deglu len nañi fagge buntu nek ba ngor nek ci nelaw yu metti metti tay xaram
1: mo ngor ngor yi ga am ndewu ma lu nit mana nelawé ba yor yor nga wara yow sa fas kay pou dem kay la taxani xalis ni ñep nga nek di nelaw rek xana defa bi danti ba jamma ko dal way mo ngor ngor yi kan juubé mo xana be baral xana da fa ndax yew xaral ma deglu baxal mo de garal rek di doxat rek di pot poté
0: oho kele se borté la way e de para ma da tout salaté ka yax sama nelo et puis bérexel yi nga wax ci soufra adeg nako
1: ngeet bal mak rek de ma tarxé
0: bo tarxé sa teuy di dama lay nox de ah te fas bi bu mako ngala be fi légui pour mu pop ma ci bir bu daw bi mudi ma pop ci de ngay war ma xalali ko indi mudi ma pop ci bir bu daw bi ma ko def di ko jox ci repasu américain bi bu mako joxon ci ngoo
2: sa sar dunya ay bankomi wan korgami international standards woto katamu update si contact asiya wujat kunaku bakir di fulenga var september de mitaye u banjat nuy sen famiye du ko pali u ban nu janteno skibara sari pura uma njama faman seti wonk pura 148 bajutu bacham network ko network yanommi pura fujum falegen ko kammi burok bebu kanako.

0: ma laaj la dara, yow jàngal ko.
1: Al nga taa di. Allo.
2: Allo waaw.
1: Lu juma la.
3: Yow xanaa di sonni ma mel.
0: Ma laaj la dara, yow jàngal Quran.
4: Man alquran dama lay wax sama dëgg de.

0: damay dem ay Casamance ay Dakar Sénégal ku nekk lay dem man ay jinu Moussa sax dama lay dem ko
1: du ki nga si njanja mu jëlati
0: kasset
1: ani fango ani nitalo
0: waaw am na ay waaw ko mo nak ma jox 25 rek 25,000 rek
1: kum kasseto ani nitalo be
0: ay dal yeb yeb yeb be abé
1: ñingo 25 iko mun 25,000
0: ah
1: bo ñingo 25,000 wo beta tan yalla min nak ñu jang nga jo 15,000 am beta ya
0: ak
1: 25 beta tan legi yefeng ko sudu le bang yi ID card sudu le pour nga ko du ñin sen yi
0: wa wa wa ha ha ha ID card.
1: Ok, hey, man ta wo fa lay de ni nga wo fa ay maybe atina nda wo fa lay de
0: han
1: ndu wo fa lay de nda wo fa lay de nda wo fa lay
0: wo de ko mo ne ko ara ngare
1: ning ka fu ko min keta ja nga wo fu e
0: wa aw man de ko mo so de ko ba wa wa wa
1: mun ne am lu wa am lu hewul fi ma ma wo ko logo
0: nga
1: nga fi le yalla min keta jam folo folo nan nga cameraman dul nata jang abdu nang kombole hello
0: ma ma lay deug ma lay deug
1: ha nga cameraman dul nata nun jang
0: wa
1: ha mimbu kombo fa mbondi la samba hani sa man na
0: dama am ni ngi ngi tan cameraman yu bu ko bu don fa ngi ñew
1: hello ngo mané
0: waaw
1: ñu jël cameraman ñu jël cameraman combo
0: waaw
1: ñu ndir ko fi famondi moko yobbu ba légui ñu wudu
0: a da ngeen jël cameraman combo ngeen ñu bëggu kaas ma so non fam combo ngeen ñu bëggu
1: famondi bi moko yobbu ba légui ñewul légui mim fa nga mo kolia kolia di nga do fa nam bondi nak nga do fa nam bondi serkunda nga cameraman do fa nam bondi serkunda kabra nat na njam ay ngan sin din kel na camera rek ata boyta afalat da
0: alay yow leg leg leg da yitt men bëgg pam bu ñu yu leg mana yëndam yow mana da ngeen ci non ci tel cameraman xam nga wone deggul man xam nga deggu ma so
1: cameraman fulalong cameraman ñaar wul bi le fata
0: ñaar cameraman yu bëggu
1: ha awu bi jamme ajibi ni nata so ñewele den la wax ne fofu fur leen sul den la ko won
0: man ke dama ñew ba ngeen ma won fi sul ñaar cameraman ngeen jël kaas ma yobu ñew ko ñep
1: ñam ñam ñam ñam ñam ñam
0: ñam ñam
1: ñam ñam ñam
0: ñam
1: ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam
0: ñam ñam ñam ñam ñam
1: ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam
0: ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam
1: ñam ñam ñam ñam ñam ñep de din
0: wa lay ñe bëgg ma jël mënd yu mako
1: yu ki nga ñëw du
0: man ngay ñëw mo ba nga na ka ñay ñu ma lay laaj li ma xam nga yow dama déggul bu ko bu ba lu ma solé lu man kéri ma nekk ni laaj ci ay da kenen do ko den kamer man ba na déggul so bi bu ko ma na yow déggul du ba man déggul mo ba li ngay wax té am na yeneen kamer man li fi nekk am na ñim ay soxé lañ déggul ay soxé
1: ñu ñu ndax xaraay amu na keneen dama cameraman bo amne deguma tokk ñun yow lañu bëgg yow lañu wax ñu ne
0: yow ya mënu waaw mo man deguma tokk dama traay rek do wut keneen cameraman bo amne ñu wala bo amne ñu deguma
1: gay ñu ne yow ya mënu ñu ko ñu ka bina la ni ibina mën duma
0: hey mané wax ma la dina ñoo da nga tegg mané do wut keneen cameraman bo amne dina deggu tokk bu baax man deguma tokk ci ci ngi rek
1: ako bina la ne ako iko bina muntuma iko bina muntuma muntuma e bina
0: dere waxuma dina ñew de mané waxuma dina ñew amuko na deguma so xolof deguma so de way mané na duma mëna ñew man duma mëna ñew
2: Nalo kolat.

0: gagné xew xewu jamono la len bëggoon waxtane ci ben xalid mu fi yoron ñuko daan wax salimatu kulban amna ay jamono ko fi mëna koy
1: bama
0: wande bi mu demé won la gëna ci lan lan ci suñu mom sax da na ma waxna
2: ay ousa aduna du ni de messi ousa bu ñu mëri kina na kina moy def say ko foré da bëgg su bu mu xati dox ko duggal ci biiram kon messi ousa bu ñu mëni kina nak man sét la lu ko ci ben bat rek nga jàn te wóor na ma ni